0: Aba!
1: Aba! Aba!
2: Bukya no? Is kalabay sa lagi buta?
3: Way, way,
2: Zahid buta. Zagruta no so na yan.
3: Dewa jabe sambutan.
2: Amis kalah. Amis kalah. Zaid buta. Sambala. Melare agara. Zaid buta.